selisali patwadi o ba maubani ke tlatambasa a tla papadi o rata monate makhadi mona wa ngane ke se ya robala e gadi ke bizika spani spani spani spani spani spani.